0: papa.
1: So for yami sabre webi trek. 0244
0: yet
1: 07
0: kwai
1: 2 and 006 number wo fra enyaje eye nge e bounce wo nyaje wo ka hwa jamia na meka ho aso acho e to be from me nne kasa sisi life e wo m e to school boy dem pass a Ghana 40 asen so se bibi wo wi asen
0: wo wi asen
1: wo se ma me ne kuta stars ma pa kuta stars aso e pon ne stars wo kuta ni nyina ne I wanna ye ding e jama no ne na man sasu wo to
0: be man sasu or e kwa wo
1: ama ne bo so ni ansa ne no abetoso na sa ye 12 months
0: aye 12
1: na now one na ye din e dia mano me do have sene twa no ho ahia we ya pejan na ba kotu ha we ya pejan na ba kotu ya no we o ko sisi achi ana tem ana pejan mu kaka ana ma oton ko fa sebi ana ma sisi mra fa kaka ana so me pa cho babo se o ma ye sadiri nyina na nso be fo na we jama me ni change no ma me ni tumi wo babo se na one na ye din
0: aye dia mano na sense no fo yi
1: babo se don se bra wo hu se ma menu wani wonyam na ma menu wo fe wonya wale wonya dwuma sigato ni sa na se no pa wale no wonya no afede wo hunu bio se wo pep for ni ja wani wo tumi wo no and number 2 and sentene fufuru bi
0: dai ni wadi wo so
1: dai ni wadi wo so bi
0: na she
1: na she
0: o ti ase
1: fo o sha ha vision
0: aye mi no
1: first one do wo pep for
0: pep for
1: so wani wonyam
0: o wani wonyam
1: so ma menu anyen sen ama na ma sa so ama bu sumi asa beto so na so ma menu tumi wo na wo na gbadi se bi e katane ni wo se bi ni wo sunsumu na wo hunu se
0: kan hiasie
1: watu hiasie
0: akraka
1: kakraka
0: koko
1: koko
0: ah wo tren
1: so wo tren so
0: ni emedu
1: ni mentu na chete bon sabe so o wo tumi bibi wo wiase o
0: bibi wo hiasie
1: bibi e wo wiase sister kya ya le ba ko e bo wo ene hwe de waka
0: ene waka
1: Uda ye uso da ye na se sunsu bi no wa beda and no cause but yes when
0: it
1: go you want when tia say we say we say appetite say for
0: the never
1: appetite say appetite is me me patro typhoid asthma special down so we say we say free
0: brebo ho yale
1: and no ya appetite so what you say we say we say yale free what ta we so na anu adwade suanim and we dey ya wan fa ne hwe na we so na akwa adwuma e dey yale be problem ni pedwa e dey brother ne so tia na e ten ne so tia na e tia and no cause but yes when ya is we no so we adwama bi akobo
0: masa
1: o pa no pa e brother ni anko bebe for di faga bu so ay sunsu ba e haw na free ho ama we so we ti we jana se e so we bitu ka nyo na akoda ne ka o pa fa ni pa di din ka bra me ya kwana kwa tren fie twa me sika de bra o ja se
0: sa
1: bra me nya de fa ba ne ni pa ne nante fa sika bra we nya na akoda nka e bia ni pa na wode o kan kan ho ne che
0: ho
1: o ko ye tu no be sa bobo e tu de fa ni pa ni di ke ke bra me kwana kwa tren fie mi che o tabo no wa du sika bra e no ni sun suma se na me ka no wa se na me hu sen che ne fufuro bi
0: o tia se
1: o tia se ko ko ke se bi ani ti abo tren sun abobo ho
0: eh o me du
1: o be fo no wa me du
0: ahi mo tren sun
1: ahi mo tren sun
0: e o bo ni ti na ordinary dia etwe osunsunma
1: na ordinary
0: dia
1: etwe osunsunma ana me kan babo na se
0: baako
1: me kan babo na me se me duro ana me wura ho wase bayfo no otwease akokoro
0: ordinary dia
1: okuta dia tintibi ano ne wodi dwen abusunma titire nyina gufo
0: ordinary gufo
1: o dwen abusunma titire nyina gufo mo e to be ka de credit o ma me wa wo mama kuba kudu e mema ni nya yakwa efense akomi
0: safo
1: ensa no mo nom e ma no so kwa wale
0: e
1: to be wo baba ko wa wo miensa
0: enkwa
1: na so

ni fwa di ona nan mo ba fo o de ni kesi ti e mu sa Johania menso Johania menso o nyame apo Johani menso ate e sanse e ni da so ni anwe shemu kesi ho ene ena wachie e ba ma nyame ma wo kwa ma Yesu awoku no